0: by'isi bitandatu itaratwaramo igikombe cy'isi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu nacyo batwaye muri mirongo itatu na kane ntibagitwara muri mirongo itatu n'umunani nabwo ntibagitwara mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu batsindirwa finale mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na kane nabwo ntibagitwara ariko mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'umunani bahita baza baragitwara bivuze ko cyari igikombe cy'isi cya gatandatu Brazil yari igiye gukina itagitwaye byari kuba ari ibara ribaye Brazil yahise igitwara muri mirongo itanu n'umunani ikindi Brazil niyo kipe y'igihugu itarabura mu irushanwa ry'igikombe cy'isi buri gihe ibirimo abantu barabyumva neza
1: cyane
0: Brazil ntirabura mu irushanwa ry'igikombe cy'isi ikindi nanone bivuze ko uyu mwaka nibaramuka badatwaye igikombe cy'isi ndavuga ikipe y'igihugu ya Brazil bizaba ari ubwa mbere bibayeho ko bamara ibikombe by'isi bitandatu nta gikombe cy'isi batwaye kubera ko bageruka bibiri kabiri bibiri gatandatu ntibagitwaye bibiri na cumi bibiri na cumi na kane bibiri na cumi n'umunani bibiri na makumyabiri na kabiri so uyu mwaka nibatagitwara rero bizaba ari ubwa mbere Brazil imaze ibikombe by'isi bitandatu idatwayemo na kimwe hanyuma ikindi cyo kugarukaho umuntu yababwira amateka yo aracyari menshi aracyari menshi aracyari menshi aracyari menshi cyane
1: umutaramu uri kubaza
0: yego
1: ngo morning keza na ugise ati ni bari gandi ati rubavu ati gusa murarenze abasa adonis keza yari umutagatifu keza akunda kuba yambariye sandari ameze nk'umuntu w'inyamasheke
0: inkuru
1: za keza nzazibaha na keza namukurikirana ku ruhande kaga nk'uko akunda kurana bakita gute
0: remi
1: asigaye kabahe
0: asigaye akora mu kinyamakuru cyitwa umuryango dusingize imana remi umufana arsenal dusingize imana remi uramwibuka
1: ahubwo umuntu wabaye hatari
0: yego
1: aya na hatari nabwo nanjye nayimubeshyeye wabita kobi kobi somoze
0: kobi ndamwibuka
1: wakina basket
0: yego
1: yize hano ibintu bya nursing na midwifery
0: yego
1: hano zaruri
0: yego
1: ni inshuti ya nansi
0: ya
1: ariko karakemera kareba keza keza gukubitwa igipfunsi muri butere ya basikete ngo kimanye baro umutaramu wo kukibihekana agakubita igipfunsi karadandabirana
0: so mu yandi mateka ni uko ese mwari muzi ko hari umukinnyi wakinnye irushanwa ry'igikombe cy'isi inshuro eshatu abantu barabyumva
1: inshuro eshatu

0: Kura siporara mu semuri iki gitondo nizere kuguwe neza udukurikiye kandi Imana ikaba ikomeje kuguhotiza ubuzima buzima. Impamvu ukiri uri kumva radio nuko nyine ibintu bimeze neza kandi ukaba ukiriho. Ni umukino rero w'igikombe cy'isi ndi kubona. Uri ko muri kano kanya ugeze ku munota 28. Ikipe ya Austria iri gukina n'ikipe ya Jordani. Umukino ugeze ku munota 31 kiracyari igitego kimwe cya Austria ku busa bwa Jordan. Ni igitego cyatsinzwe n'uwitwa Chimidi ku munota 21. Ndakira indi telefone imwe nk'uko muri kuduhamagara muri benshi. Tenalo. Alo. Tenalo.
1: Tenalo.
0: Oui.
1: Sisi waramutse.
0: Waramutse neza.
1: Igitondo cyiza sisi wanjye.
0: Kimugisha kuri twese.
1: Sisi ndakwemera bya danje.
0: Witwa nde uragana hehe?
1: Ewa nitwe Nizimana Kesa mu karere ka Gasabo umurenge Remera kagari ka Nyanza mu duga kagara.
0: Akaga ngo nguki?
1: Mu duga kagara no hepfo.
0: Eh hano hepfo wa mushuti wanjye.
1: Eh.
0: Eh.
1: Ibi nanyu ngumba mvuye kuri Argentina.
0: Ego.
1: Ewana Argentina kabisa iba yabikoze. Ariko Algeria nayo ari yo muri Afrika kuko iba yagerageje.
0: Yagerageje itese kandi yakubiswe bitatu kubuza.
1: Oya yati ariko ni yakinye nuka arubitire. Arahana abera kuri ari amakipe makora bakunda kuyabira sinzi impamvu.
0: Eh buriya uravuze ngo bayibye?
1: Eh ba ni nka bayibye. None se reba none ari mu Faransa. Ufaransa yagiye ukuntu mbavuga ati nye karizma kiba kina nira kipe nuko na nye bagiwe.
0: Ufaransa bwakinye na Senegal.
1: Eh na Senegal. Senegal wabonye kujya gukina mu gice cya mbere. No bakora amakosa arbitre n'abafaransa bakora amakosa arbitre n'abasifuzi. No abafaransa bakaba vantaje yo gutsinda kandi no Senegal nayo yagerageza gukora kugira ngo igerageze itsinde. Arbitre ahubwo ikayangira amakosa yati nayo asifuzi.
0: Buriya se?
1: Yewe ni uko utarebye mati niyo mati nayirebye.
0: Nange nayirebye reka.
1: Eh no se usobanye ko noza Senegal bayikashije.
0: Aho nasa sikakantu ko muri Afurika nyine dukina nk'Abanyafurika.

0: Shimi Manati ni tonight ndimo cyane kabisa. Zamuka moturekamo. Injiramo, injiramo, injiramo. Eri bari nyonza Ronaldo biri kwanga mu iki cyambere ariko
1: n'amusengiye.
0: Reka turekame imbaho.
1: Ariko nyene gutu amwe ko komba petsinze bibiri handagatse bimisa gatsine bitatu uyu nguye akaburara.
0: Nakaye, nakaye tsinze bibiri.
1: Ego ngayibaze. Neza mwumwe kinsiano mwumva batari umwana nk'abandi? Ah, ko ndimo kikunda.
0: Eh.
1: Mwumva batari umwana nk'abandi?
0: Akaje.
1: Aratereka mu byihorero bari uganze
0: byo simbizi.
1: Amabao aravuza uwo. Dezemita.
0: Eh.
1: Ijye mape ko dezemita n'ngayibonye.
0: Eh.
1: Nese kisano si dorewe. Nimujya munani zikiwe. Yamuna nizikima papa yara bikoze kandi ari dore. Hey.
0: Ati nuko isa mu mirongo migari y'abakinyi b'abasta baba hatari.
1: Hey chan.
0: Mirongo migari ni bari imiki.
1: Mirongo migari y'u.
0: Ngo papa wa taifa.
1: Baba wa taifa.
0: Ngo koranye ngo ndi mu mirongo migari.
1: Azuki igihe.
0: Eh.
1: Mirongo migari.
0: Eh, mirongo migari bari tsunye kuri website ya Minarok.
1: Wisa impact. Rewe ukonose mu bose bose bari hasi.
0: Eh.
1: Wisa. Nari mu mirongo migari y'igihugu. Rewe. Kiri wenyine sha.
0: Ariko agatara Maria agatara mu.
1: Eh.
0: Ira ko n'umuryo bayiteye mu biri tactico hatari.
1: Uyo ipassenger.
0: Ara arakajya mu bari babitse mara bakabitse ari babiri. Yohane zarasimbuka kagomba kuza kumukora sabotage. Birangira bakajishe. Ndane cyitego kirinjira cyane.
1: Ah.
0: Afana bana dutubwira iki?
1: Afana bakisano.
0: Dutumike.
1: Dutumike ko tubwire ngo urumva.
0: Eh.
1: Musenge.
0: Kandi mukore.
1: Kandi mukore. Ota ari ngo ni kuki? Etarabora. Ota etarabora.
0: Ari guza.
1: Eh.
0: Satana ari mu kazi muri iyi nzu kabisa. Ngo
1: Ota etarabora sinzi byari byo rwo naho na Cristiano Ota etarabora
0: ye
1: mutsenge kandi mugore cyane
0: ngo Ota
1: etarabora ibintu birakaze ibintu birakaze ruganzo
0: ngo ngamahirwe yanyuma ngo Ota
1: Ota etarabora

0: ku munsi nk'uyu wa buri cyumweru tubagezaho imwe mu nkuru zihariye zo mu rwego rw'ubuzima. Tugiye kuvuga ku ndwara yitwa schizophrenia. Iyi kaba indwara yo mu mutwe ishobora kugira ingaruka ku mikorere y'umuntu no mu myitwarire ye. Ni indwara igaragazwa n'ibimenyetso birimo kuba umuntu uyirwaye ashobora kumva nk'amajwi cyangwa kubona ibintu bidahari, kwigunga ndetse no kwivugisha. Kandi abahanga bagaragaza ko ishobora gutera kwigirira nabi mu gihe uyirwa yatakurikiranwa ngo avurwe. Iyi ni imwe mu ndwara kandi ziboneka ku rutonde rw'izo mu mutwe zibasira abantu mu Rwanda, nyamara benshi bitiranya n'amarusi cyangwa imyuka y'abadayimoni. Reka tubyumve muri inkuru ya Ntaho Batuye Jire.
1: Ushobora kubona umuntu mubana mu gihe runaka ukabona atangiye kujya yigunga, rimwe na rimwe agasa cyangwa se akamera nk'uvugana n'andi majwi abamukikije batumva, cyangwa se akabona ibyo bo batabona. Mu kwivugisha kwa hato na hato, uyu muntu agaragara nk'uwikeka abamutoteza cyangwa se bahanganye nawe, nyamara nta wundi ubabona. Tangira ukeke ko umuvandimwe yaba atangiye kurwara indwara ikomeye yo mu mutwe ihindura uburyo umuntu atekereza, yumva ibintu ndetse n'uko yitwara. Indwara ya schizophrenia, Dr. Van Shri, umuganga w'inzobere mu ndwara zo mu mutwe wo mu Buhinde.
2: Schizophrenia ni indwara yo mu mutwe ishobora kugira ingaruka ku mikorere y'umuntu ndetse no ku myitwarire ye. Ikintu cy'ingenzi kiranga iyi ndwara ni uko umuntu ashobora kugira ikibazo cyo gutandukanya ukuri n'ibitari ukuri, cyangwa akabona ibintu mu buryo budasobanutse. Kubera ibyo bibazo, umuntu ashobora kugorwa no gukora ibikorwa bya buri munsi, bigatuma ubuzima n'imibereho myiza ye muri rusange byangirika.
1: Bamwe mu bazahajwe n'indwara ya schizophrenia ngo batakaza ubushobozi bwo kwiyitaho, ntabacyita ku isuku ye cyangwa kwambara neza, kuko ngo bayariremyemo icyiyumviro cyo kwiheba no gusuzugurika. Usanga bamwe ngo batakaza icyanga cyo gukora imirimo yabo ya buri munsi nko kujya mu kazi. Kandi abahanga mu by'ubuzima banagaragaza ko iyo bari bonyine usanga bashobora kumva cyangwa kubona ibintu bitariho. Urugero nko kumva amajwi abandi batumva, bati twumva amajwi y'abazimu, Imana ijya imbwira, kandi ibi ngo bibarema mu bwoba bunashobora gutuma bigirira nabi.
2: Twabonye abantu bamwe bagira ibibazo bikomeye bitewe n'amajwi bumva mu mutwe. Ayo majwi ashobora kubategeka kwikomeretsa cyangwa se kwigirira nabi, ababwira ati bikora ubwawe. Ibi ni kimwe mu bimenyetso bikomeye bya schizophrenia kandi bikwiye kwitabwaho byihuse. Ikindi kimenyetso ni ukwibeshya gukabije cyangwa se kugira imyemerere idafite ishingiro nyakuri. Urugero, umurwayi ashobora kuvuga ko hari itsinda ry'abantu rishaka kumugirira nabi, ko hari umugambi uri gucurwa wo kumuhiga cyangwa kumwica. Abo bantu ashobora kubakeka mu muryango we, hanze y'umuryango, cyangwa se akenshi agakeka abaturanyi be. Ashobora kuvuga ati, barimo kuncurira umugambi ukomeye kugira ngo umunsi umwe bazanyice.
1: Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko aya majwi bumva ashobora gutuma uzasanga iyo bigunze basa n'abaganira n'abandi badahari, byanarimba bagaseka nta kigaragara kibasekeje. Ashobora ngo no kugira ibimenyetso birimo gutakaza umurongo mu byo avuga, kugaragaza amarangamutima make cyangwa se kudashobora kuyagaragaza neza. Bakavuga ko ari ingenzi kumenya ko ibi bitekerezo n'ayo majwi umurwayi aba yumva abifata nk'ukuri kuri we, nubwo nta bimenyetso bifatika bibihamya. Bagatanga inama ko umuntu ugaragaza ibimenyetso agomba gufashwa no kuganirizwa n'inzobere mu buzima bwo mu mutwe hakiri kare. Ese ubusanzwe ni iki cyatera umuntu indwara?
2: Impamvu zishobora gutera cyangwa kongera ibyago byo kugira schizophrenia zirimo ibijyanye n'uturemangingo ndangasano. Urugero, niba hari abo mu muryango wa hafi barwaye schizophrenia, ibyago byo kuyirwara bishobora kwiyongera. Izindi mpamvu zongera ibyago byo kugira iyi ndwara zirimo guhangayika bikabije kandi bimara igihe kirekire, kubura umuntu ukunda, cyangwa guhura n'agahinda gakomeye, ihungabana rituruka ku byabaye bibabaje, ibyakubayeho bibi mu buzima, ndetse n'indwara zimara igihe kirekire.
1: Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko akenshi ibimenyetso by'indwara bitangira kugaragara hagati y'imyaka 15 na 30, ariko bishobora no kugaragara mbere cyangwa nyuma y'iyo myaka. Bavuga ko umuntu ubana n'umurwayi ari we zingiro rya byose, kuko ari we ushobora kumenya ibi bimenyetso by'impinduka.
2: Gusuzuma iyi ndwara ni ngombwa kubanza kuyimenya binyuze mu muryango cyangwa se inshuti, kuko akenshi umurwayi ubwe ntahita amenya ko arwaye. Bitandukanye n'indwara nk'agahinda gakabije cyangwa ihungabana, aho umuntu ubwe yumva atameze neza agashaka kujya kwa muganga. Bizakorwa n'abantu.